ni hahia yale anamwichia taxi acho aiwe kumi henhelwa murupa ngothala yale ntani mwahamwa heli maka acho mlime nalima nalima wana wi ohenli mahanga ni otena la pamte kusohia na hiana na mwira na koso towulu mulukureli heni ni hiku na pama wosiselu wa pama

0: Maringula plena lesa vojetan.
1: Honra wa Salvador, ova hawala.
0: Di Salvador yundi yuri.
1: Muna vaha. Wasi vela nova iwa ho. Muna vaha nto.
0: Agravara sta faya wari walumwezi.
1: Ayo amiva kote po hawa. Wala, yele ama kamu, ama yele. Ova haha yenu kala nusha.

da província de Nunha Zambésia, na Lizu Nichobo, onde anda de mim o Belton Cassimo. Para o Nivitonga o Capa Nova Chuabo, o Roma o Coca Cobre, uma Mabasa Funani Otudaga, uma Aoma Guampara, onga Cucuça, Masuzu Amawani, Makamaka Wila, Mparobu Vogue Usogoro, e não foi na Wene, o Pichiluaga, Mabasa Bantida Mparobro. Mbarubu wa okosa oye sapa nova chobo, onakomeza na mawani ya wile nufanyila. Akamieve na opereka kubiriji eromiwe okokewa ya wila wene asogura na avi mabasa haba mbarubu levinu na aguvu onyonge ya oedhine na andranjulu. Mutengu thadhinga kokewa, loge mutengu thadhiromi lo okokewa mweru uvirle, Dinkuma motengo wa machikwi matana mararu mpaka miyau zana na makuma tanu za mitika jivayakani. Mtengu numba numba okana mtengu ya omfanyila nupicha. Mwimeleli wa mabasa ona dhansaka mungonu ya oilale ya wila dhinilose dhuwa yake jinomi paramindi dhigona dhansaka kwati ya onamakura na umaganja da kosta province jino ya Zambezia. Musa Mustafa ozuye wila miparese dhinfuno sene dhuwa na haka sene dhuwa yake neji. Mwimelele nudu mungu ono wampa robulo nuna dhansaka Musa Mustafa ozuye yawila mwobwelo aba mwobwelo afanyilani yawila atide mabasa awa

0: Central de Moçambique, Zambézia.
1: Oito, anamuzi, muzi zi ugali wadha na mipaganyo za mawa na mbrunu maganyo mbani nga mnone la iyo mtumi ni mweo. Kana mwa mpaganyo ini ufanyila ofia na mawa ni mwenyo. Mbani na kalano wa kela mpaganyo na ni kuko mezo yo wila ni ngesili na lizo na chubo. Na ilo ngesila ni natutia mikombo isi. Mbani nga kana natu wa kela. Nelo tupuela dimaina ya mabasa.
0: Radio Moçambique, Zambézia.
2: Ambarani. Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani. Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

0: makurar rufan yi ladabino fiye na makura. Ikane zindi elo, buon dia. Buon dia. Buon dia. Mungkin yang akan zoom ini. Buon dia. Nada, hulu vino koda. Muchito no kuwa, buon dia.
1: Buon dia, buon dia.
0: Oh, soma iye, wakari wa dhavi kwa dara tuni.
1: Nagu mpene ni uko radio ni.
0: Uno kwa sana.
1: Kano gani papa?
0: Ungu waba anu na kwa ni ya jwa kamanu?
1: Una kwa ni ya kari kwa vire ni peluba ni Pelei Boy.
0: Pelei Boy?
1: Pelei Boy.
0: Una za kangasi?
1: Una ya ka sana moda.
0: Zelu gani mfune nyumba ya Pelei Boy?
1: Zelu di mutia da miu za wira tunze u shkola. Ari ama purtori.
0: Aha.
1: Ari akwae.
0: Aha.
1: Alamanda manivina.
0: Aha.
1: Amamba alivina wale jela waria.
0: Akire ni ndriyo nae vina.
1: Ndriyo vina nga gavwe vina mba konseji para azwe bani atu.
0: Aha.
1: Ah, entao. Gingo meza venevo para kwaga venevo loya.
0: No tamaran soma iye, humambe swatima. Murona gawa basaba, aradu msambiki.
1: Yamba yo.
0: Yamba.

0: Oitanyuwa ufune mumu iwa, bondia.
1: Bondia, Radio Mosambiki, bondia.
0: Bondia, egumi.
1: Okuroni ikana. Peno weno radio ni?
0: Mwananganga di mulugu, ya bure kanoni. Indoka na nene, mwini murdaka ni?
1: Muloga ukuno uluwala.
0: Banu diyo.
1: Na Luigi Venyo Agora.
0: Luigi Venyo Agora?
1: verdade.
0: So Luigi kambe ni banu na kwa ni ajwa koko.
1: Mio kadizi vale. Kavuli odifanyi lena awila da bunu na kwa ni azaka o zaka za matelo ne.
0: Nada.
1: So na kwa ni azaka da bunu.
0: Bani.
1: Akali mutu mba maningo vina zai vimwe dele direto.
0: Aha. Bye. So Luis venyo agora no tamalani nyo vina mdhegewe ni vane oba nene mugaloga muyele gewene. Bye. Uma mbesu watima.
1: Tabo, bondia.
0: Yama. Odu di Big John Belamuri maga bwao. Wow bwaga. Pela kani nada kani waniche Eyo kala gakuma kubanya nada Okwela na we ukala okwela na ubule ukala nga Ezindi ya lu ya umuru dani Wila tote na asadho ukwela na we Wila hii diga kana mwaza obe mwaza gadifuna di mwede gina zaane de obe di mutana lege zaane ni wana nge zaane linga ngana mabasa dikana mfune mumu iwa bondia
1: mlubasu dabera
0: dabera so dabero luvi muluvi
1: Posto Campo Antonio.
0: O Posto Campo Antonio. Banuna kwani ya jua koko so dabera?
1: Majua kana ari mkosu se Nepala.
0: So Nepala?
1: Se.
0: Onata kangasi?
1: Ya unuwa kana ya 32.
0: Zelu mayene?
1: Ya, yuveda kale mutu wa asanzi ya namama yanga mandari. Unyadae. Paraloga kurazibu pia bandero kapujiege.
0: Aha. So dabera no tamalani mukani umambesu watima mvurona kama basa radi msambiki.
1: Tabu.
0: Chao, yambayo.

0: Mukuwompo no mchitoni mwa Radio Mosambiki Zambezia. Bom dia. Malu, bom dia.
1: Bom dia.
0: Mwagumi?
1: Nagumpene nyo.
0: Yo nagumi. Dindoga nani muluvi?
1: Nindoga kuno na mwinyu Jordina.
0: Nyanyi Jordina na mwinyu banu na kwenye ajwaka?
1: Ona kwenye ajwaka, dimama ya Zabelika.
0: Ona zaka nga sida buno? Ehe. Na mwinyu wa muta.

0: Dr. Nyuo Muina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mwagumi?
1: Nagumpene Nyovina.
0: Iyo nagumi, dinuka nani muluvi?
1: Munduka na Romeni, Mnangoila.
0: So Romeni, banu nakwa ni ajwaka Mnangoila?
1: Mamaiga Maria.
0: Ona thaka nga sidabno?
1: 43.
0: Makuma na inataru.
1: Be.
0: Zelugani zifuna nyom teza mamai nyu Maria.
1: I'm going to go to the house.
0: O Maria Akalani, bon dia. O tumua. Name bono unda chwe, budiri ye badiliwe sangwigi odi ke la gamaru andamia kanu onani kinkala. Eji o sibi wo sibi wo weya bulu kule wo lapa badiri, ma ingodu, wakana nriyo badiri. Kadimfuna wene muri emie baliwo dinone oila nchipa ni wandiria aya na gumana otonya gana odobonyita gana zibunu bazgela mentoni mwene baadi gakwa hi marafula o maria dinyo
2: bondia
0: wagumi
2: mbenyo vina
0: damu gumi banu diona gara za ayo mfuno pulia dimeji
2: Antoni. Putu wasula na zasejano.
0: Putu wasula? Zelugani funa nyom tieza yoyenodo na zaka kuminatana moza?
2: Ya, zelifayi mkulila ya kare mtu abuwa, kare mtu abuwa, kare mtu lili anakwae, kawadaka anakwae, kadishpitiriki anakwae.
0: Bye. Mieno tamalan, mwamesu wa tima mfuruna kama basa radi msambiki.
2: Tabo.
0: Bye, anamuthi vata kunuwa vauma. Walu kuno roma na mitana miraru na mitana makumatano na mitano mtiedhuwe unakwe wa malogela lezu na. Elo mwe, ludo ene maharu inyo wa malabu etene. Mwana mwyo jiwalizu inrabuli yao. Tubu wenza na tina Belton Kasimu. Dana ni kami edho na refeba abrishtu, refeba ukulu makina nukapula na mazumu. Wali nosanzaya mvrona gamba basa mena ndamdu ni mweo. Mio, bidhoa.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikorita mahiku matene ushkulan. Inte kwa sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Ona ponela olyasu ununa sasina melukulu kusotene. Miano, manaka. Manaku, ona

0: wulani yelele nikumana kama tuwe uvina kuwa.
1: Pumwene mwalabu menji mpadwe la ofuna okwela wa mutu. Ne? Ono mkwela venji, yenu nubwela nga dhaene dhae, olu ditiedhile kadana muwaku, ovano dikana muwaku, onelo difuna. Maji niga sekesera ni deretu na angana mwari mwama ubuwelo, amutu do nutia sabwa ya okodo kana muwaku. Meno nanga mutu do kanufuna weyo, omfuna muwaku. Akala kanufuna weyo, omfuna muwaku, uziwege mutu di mutu vina, ana adhena muwaku uopito bule wao vedile weo nona weo vano dikana muwaku. Onelo dha mutu mwina uokana muwaku unjivo pito bule wao. Onelo funakala iene mabasa ya boku kwela muwaku kaya omu kwela mutu. Onelo kwela muwaku bule unjiva. Onelo tiwa vivina na muwaku wa abona weo.
0: Nanandago wila masikuma njele jivina kwa empadu wa penu. Niloga wila entote chani ekalilo age ya otiana sabo ya mwaku. Niloga wila enkala ovizivia wa mtia olo maromelo otonyeza. Omaromelo wila mio dimfuna dikale na weo, mio dikana eji, dinova eji, dinova eji. Nuna mbwenye ogafia muzizi oimboza yene ovaya. Mnuna mzawe kaya jene entota wila mura lobu omalamaze sabani wila yene aloga wila mio dinelo vaya angana, dinelo vaya angana. Mbwenye ofia muzizi kamvozo ofaya. Mnuna muza wila eji kaijene entote cha masikume njene wila mura la obu ototoe. Sabwani yene kawozile ya alogile yene obene.
1: Chibabare ni mwari mwa atu wili. Aungkwela na echo enozi wea mwa atu otene. Nkalanga mutu ondoa umasapelo ni uimezoni. Agavu wago umeza ukulu uimezoni wanuika ngambo. Ngambo jile onilela kusithavi. Onilela aothe onyengeta nesa vijile budue mpule mwiku edhu imbiani. Mwenye gado wa egabudu wa mwiku ngambo maludu wala ni mwenye kubule wa ikuwe dabuno chopendo maludu wala. Mwe mulo bwana di mulo bwana agamfunaga mwia na keli wesile the tede ne dhinlo gayene. Dhinelo padua ni barbari mpaka te okwa wawa. Dhilo bo dhina kuwa dhino padua ni barbari. Mbonyi dhina kuwa ngambo. Wila mie nomve da mutudu. Mikale lo dhaga dhomu odhana mutudu wila. Akale na mio mikale lo dhomu nyengeta na sisene. No vaya ngana, no kosechi. Majichili nduwe nikale ni vamodha. Dhilo bodha kazi mpadua. Ogamfanya mwia na obe mulo bwana olo unukwela ne barbari iye nunuduala esile dhamu nyengetana wede tethene ba tukule la vasogoro muri mobulu na yene uukwela yene onoko sayo we echile yalo gayene uduwele la wila mie di mfune mbwinga mie vina nufuna echile mie nuduala tidele la ukwela na we mbonyo gamfuanya mwia na obe mulo bwana wa okwela wa kobiri obesile dhalo gaweo omuzi waga. Iyene so onaga esile dhalo gaweo ofuna na wenyu onomola mwadhea. Sabwani esile dhalo gaweo sisile dhata mela iyene i ovano weyo kunimva esile dhata mela iyene. Okwela na wenyu onomola mwadhea.

Achilan Moni. Mwevelevelo ni kuru nare elapo ya Mosambiki ni guveru ahupuela orehereria manera a wakafira anandoko mga eakele ino huliduwa machangara achiunisina na Fidel tiwe ikurua saya okavihiria ka makupa ni ipoma nare mikuma wakalamu anandoko mayale ahinlapa nare ahimupa kakanyo Mwela, mitekusisi hea, sote po wakavira, narisindrosa wakavira ka

0: Boa tarde,
1: boa tarde, doutora.
0: Boa tarde, como é?
1: Como é que está, doutora?
0: Bacana, bacana. Lucha nani?
1: Aso mukiri.
0: Na lucha naso mukiri, wana maroi?
1: Ija.
0: Wala, no piao?
1: Ah, minto kawe, lo veta muzi, tanto wala.
0: Ulu, nyo ano? Muteko sa oveka majipo, ne tanu?
1: Etanu.
0: Ah, na veli yo elanto nava mpuru yote ni anakoni ya iaka.
1: Ha, maiki ya wato musu enlanyo.
0: Ha, wato musu enlanyo ho?
1: Ha.
0: Si chunga wa hiyo renai masuba kaa?
1: Masi ya anakoni ya iaka ulilo walile wama.
0: Hmm.
1: Ikalina mwriti ni wapama, ikalika uliwe lina ene, ilipika kama niliwa na rataka piyo.
0: Obrigado. Nem na tamale la moni, na hala wabahani.
1: Moni, kinava marakato na fania.
0: Uhum.
1: Wanaka manusha, wanaka na

ni murima wo hichene hiva ni ochekula wahu na mala vava wona wili kulukusahu sovira mitala bakana hala woruhela ni sopatu wa selapo yo Mosambiki ni lapo sokopela ni nchono veka ni kuru muelu ikankonya sahu lelo si haripama ni nkothoreti haripama muluko emerera omelo muhilele muiwurene siela nhalo chekula mali hako chekula wahu ni chuna uipara bench otene yale ya kwa ni heyaka ni otene ayariwe ni hikuna olelo muru kwele mreliha

0: mi te ko sa olimi, ma puro opiera, mi kailo so wapeya, mpaka so pata pata. Ni toni kila wa sasa, wapanya tu, upa ilo kavihira, faipanta so hiya na hiya so tipaitu sa mhaku sa e provinsi ya uniasa. Ni hiti walaka, oro ham holo mi te ko sa olimi.
1: Transporte para os expositores e a organização do comitê
0: holo mi te ko sa olimi.

0: kanya mohakaralani wona wigwa yaka votuli na nate pasa wona okoi mohawa wi yanakalaiwa nikone nupoleka yo omelo na kane dua avenya ka wato insiliu ke nipula entao mtikoenda ina pakiwe narmani makankara dala ena pakwe o na makura narmano to makansha enam kanna enenero awi omelo elukuluko ena khale dala narmano omuroto elukuluko ena khale dala bavala ndum thana anerkem gore wili herya phama narmano mteko ve narmani via sheve ni itwiki na kulene enta mupuelo la ori mupuelo wa phama talvez na tuna honi vote tia we ya kanla iwa nkola iwa awi mteko dende nkola pekwa omelo na muheni na mtamalela sa deri ma kubea zinto kona teri mi muleke la wona iwa opia wa nehe etiku ya Freddy Freddy narmanu shiku kwa wode ne dan doni tepo oni tutusa bonin tutusa wona iwa hiano hina warinan rormelo ne pariparene ya we halopia mnona kani ha entao wa mitoko enda ina pakiwe nere vano nam khanakana ndoromelo nam khanakana e kanyero awi na hantekani enam patwa elani la mashela
1: arimoha analoko province ya Zambezia na kuma vachuapo Nusha Rodriguez
2: okatula ni hala ukumheri hapare chokopela Ministra omiteko cho finanças Carla Louveira ukumamelo mpaka nroto ihina chonthonyira presidente onlapurihu na rwa upanka mpanta nkutano wonduniani unethania Infra for Africa unuhala unko macheria udar salam ilapo yo Tanzania uwe nkuraniho Monter Bonifacio
3: Ministra a finanza Carla Louveira anamwemi la presidente ailapo ya Mosambiki, omalo ni omroto, vamutukuma nunu onawihasa washa ashera muhaku wa ovarila mitekosa uthipela ikaruma sa telekomunikasyonji mu Afrika, onayawere la odar islamu elapo ya Tanzania. Vamutukuma nunu ola, enahala okalavo vamosa, atu enapira makira muloko owa meili ailapo sa Afrika ni ilapo sikina. Nimuhia ka ministra anawihasa finansa, Nikuru na uemila elapo ya Mosambiki, mwakala moto ministru a komunikasyonji ni transformasyon digital, na mwemila elapo ya Mosambiki o Tanzania ni atu akina. Mwa atu enahala okalava mtukuma nunu ola, ti astoko ene a ikuvernu, amiteko sinawehasa okavihera ilapo ni muhaku, ni akina enahala ovanyhana sa okwelea, okavihera ilapo sa Afrika, wisi tukue ombari wa miteko sa telekomunikasyonj. Ikuru sa otipeliwa ikaruma, sinaweha sa telekomunikasyonj. Sinakavihera ni ebanko toko ene ya Mwafrika, enaweha sa otukua wa ilapo, eyo tiyo Banko Afrikano de Desenvolvimentu. Okumela eaka ya Doge Mail Nedza Sej, kula eaka, onakala mutukumano si ola, wa oweha mota ilapo sa Afrika, sinavara ya miteko sa otukula miteko sa telekomunikasyonj. Ministro na uhasa finansa o Tanzania, Kamis Omar, osuli hawi, sote neso kwanila, wimutukumano oyo uereye, o Centro de Conferencias, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, estate ya Odar Islam, akumihendro ehali ela Monteiro Bonifácio.
2: Yari hapari atonka huira ministra omiteko cho finanzas Carla Louveira okuma mail mpaka nroto na antonira presidente onlapone huu hina wonkutano wonduniani unetania Infra for Africa unuhala unko macheria udar salam. Ihapari chomatikelio ompira. Ekipa cho basketball chashitiana ne chashilopana uniasa mwakola unantano poti uhipanka mpanta masintano ompira nchoko wochulu uela pwehu anuhala uvarnachia unampula. Januaro Eduardo.
4: E provinsi uniasa makuru ampira a basketball ntoko niasa basketball team animaniwa ni asitiana vamosani academia stampa school animaniwa ni asitiana.

bozira mapindi makuma wili na mafemba yasala pindi bosi tifike panzedzi yapo kufa mhangwa sa kumalisira ine muri kubanze kampangano dokumero kana imuzinanga dziri shoki sombi ndapata na mamweli shave timispanti na famhangwa sa kumalisira ultimo jornal tikufunda kuti siku lero ikhale lili kakamu kune imwe.